Ola fitu o kaulua i maungane i kainga alufatu ti mwhapapatu ki koutou kol kakai furi kuma fai ke fatasi mwaule ni lakanga. I leno anga ol soko atu vai vai atu malili o tatou o motu e tou fatasi ti mwole ole nali sila. Famanatu atu kainga o kamatatu i le lakanga le nei e tuku atu ailo a fralofa na mafai ke tuku mai laini ole neti. Toe flake e kilele laini ol telefoni o uinga ti mwole aso le nei ole tinana. Famanu ia atu ale aso le nei ki tinana furi e mafai ke long long latio ile nei pongpongi usu. Ta fito koutou e ngā oi le nei ia aso. Toe famanu ia atu fōki timule aso le nei ki a koutou e ingoa ko piereta.